0: Rádio Moçambique se fala.
1: Jadaro mpurkiri kamuta mazoa masoko makuru muna msafala pa muna ingembani na mdono basa John Sacramento mpurkiri kuna nguva ni jana gumi juma mguanani na mseso kamu jina mguana kweta makumaviri na mseso mviri 10:22 ngatizwingi mabasa o shabo.
2: Vapurukiri vanodikana, purukirani chirongwa chonai wewe kamare, ngomushpiri juese, panguva mbiri jomadeko, nomuseso wa gumi.
3: Shama jangu, purukirani mushpiri juese chirongwa chondumure, kuviranguva sera ni makumaviro mseswa, panu parani Mozambike msepe vizara sofala. Tiritesa shama jangu.

mhoka nchipuwa lero kunugunete nipano kutipunza chigada wango munyapa tibuyo kutu didu sinjunga bwela papera vano ando munyapa sekwa pambali ando munyapa da wanji baba ama shifamba anofa bwela muno kutanje apasiwa shitorio apasiwa.

0: Porque eu sei que isto saiu do sacrifício de cada um dos crentes. E essa bênção é no sentido de replicar para onde esta coisa saiu.
1: Ati nomuchini ijiwari, njakadi zvinozosiyisa mabasa onyumba yohome ino. Tiri kuda kubongesera kuna mwari ngokuti muchini ichi njatengwa ngomare yokuviswa ngovatendi. Mumwe na mumwe mutendi wava achivisa mare kuitira kuti kutengwe muchini chona ichi, chikamwe ichi inyasha njamwari. Tinodikana kuti tibonge mwari ngokuti simba rakadari rinodikana kuti rende mberi richioneka kuitira kuti vazinji vazove vachisizwa. Kuna nyumba yohome tinokonokeja kuti muchini ichi jishandisihwe basa rajo. Tikabuya ngondava nyumba yovangosha, tirikuda kuti wesepo mujimai aende koberekera kuberere lo vangosha, ngokuti mujimai akaberekera kunyumba yohome zvina njakadi chigondiso. Majifurumera anozosiya kushanda no foni javo kuti vaveneke veneke pandau yovanita basa. Chikamwe izvo zvinozoita kuti muchini unobarari magesi kuvira pazuva unozoita kuti basa rifambe zvakanaka. Tinobonga zvikuru wana maninge. Ainga mazi amutunga miriri wachigirita chomabasa ohomi mujimai nobesero kumtundo kabuchi Varoki Junior vachibuya ngokutimikwa ko mapaneri anokoteswa zuva kuitira kuti afure magesi panyumba yohomi yokachisingwana. Telekumupa masoko om provincia Josofa Lashkamono Nyambane, muzuva Ronyamaserino. Panguva ino ndakwenda muprovinsia Nyambane kudanija Armindo Masenge aze kutizajisira soko linoti vatungamiriri vozvihwa zvobazarutu vari kufara nokubudirira kwabungano rinogara kuzvihwa zviya mukuchengeta zvinyama zvirikonika mukumwa zvokuti zvinodakarirwa nguva zhinji vanoenda kuvhakacha mukati mozvihwa zvona izvi.
2: Vatungamiriri vo Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto, kumukwiriro kwino province yo Inyambane, ngo varikwanika vachipururidza. Vachipururidza ngo kuti vararame vopasturo zvo Bazaruto, ngo vakwanika vachibudirira mukati mukukoronda hupfumi hwomutundu uwari. Hupfumi unofambirana nozvinyama zvinowanika mujombe ro Arquipélago do Bazaruto, nakure zvinyama zviya zvinopfuiwa basi kuna tundu uware kuna nyika jimwene zvicha waniki. Ngokudaro vazinji zvibahwa zvonyika nja vanodakarira kuenda Bazaruto kuvona zvipfuyuzo. Ngokudaro kuti zvipindirire zvichibarirana zvichiwanika ngomutengo unodakajisa, vararami vakuwanika vachibatisana no Arquipélago do Bazaruto kana kuti novatungamiriri vo Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto mukati kukoronda zvinyamezvo.
3: Ndzivataula lezvako makungu yaku atirwa kuvhikela andawu liya ya kuhlayisa titsomba awuhamba nanga nezvikarato leswi swi nga kona tikweni. Kani leswi ha tshemba ni ku hi vona leswaku byi kona swi mahekaku ha ku ha sangula ku vuya ka masiku ndzhaku na ku nga si humela swikarato leswi nga na zvona. Leswi swa hi nyika lisima leswaku hi sima mana hi lwa ni zvikarato leswi taku zvin'wana leswaku hi nyima ka ndlela leyi ya ku hi la ka ndlela ya ku famba khwasi.
2: Mazo ukuvereketwa mpa Armando Ngwenya na kuri mutungamiriri wo Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto achibuya ngo kubatisana kwokushonekwa kuri kuwanika ari kusvioneka mazuvano kuna mutundu uwari mukati mokureremeja hupfumi hwomutundu uwari.
1: Vatungamiriri vonyumba jinowashira varendo pomwe nokuperekera zvokurya mukati modhorobha Lobeira muprovinsia yeSofala vari kunanga kuti nyumba jinoshanda mumutavi uware jinodikana kutatija humusambiki hwedu. Izviwari zviri kunangwa ngondavo yekuti kuna zinji nyumba jinowashira varendo pomwe nokubika zvokuraririra asi zviri mumona umo zvinotatija zvonyikanja kushiripi zvomunhu munyika yemusambiki. Chikamwe izvi zvinanja kuita kuti vavhakachi vatame kunyanya kudakarira kuenda kuvona zvavanoziva kare munyika javo. Vatungamiriri ava vavereketa ngo izwi rimwe vachinanga kuti vanobva nyikanja vari kutsvaka kuda kuziva magariro omunhu munyika yemusambiki kazinji kwazvo zviya zvinobikwa. Vananga kuti ndau jinowashira varendo pomwe nokubika zvokurya jinodikana kuti jive jichitatija humusambiki hwedu pomwe nozviya zvinotatija kuti tizo tiri povu yomunhu munyika.
4: Shamumi Mac Fernand, quando você sugere o que lhe vem em mente é querer aprovar, ver e aprovar. Então, diria que os estrangeiros têm sido em número maior.
1: Atindini Meke Fernando, zvakadi pangari kuti iwewe ungavabvunja kuti kuna

0: Mpurugiri kuno nguva jirikita ntantatu no gumino mseso wa zoitoraji deish minutush walota kuira mshirongwa chongano intano birikira mshirongwa cho vikira pera musafoni ngati purugiri base.
1: Itisu na imimi tinobunga ija no birikira.
2: Zwakata zwakaitwa.
1: Indio.
3: Chikarahwa chapera bani tuchikwakwata.
2: Ndaramba.
3: Wapembera.

0: Kaditano mumwe zvimpurukiri. Halo.
1: Halo.
0: Zina. Ndiani? Kristina.
1: Meno.
0: Ah, baba Meno, sakanyi pakai.
1: Si, si.
0: Meno, sakanyi pa. Tirikunesa.
1: Ndanzi grani, kora dia kona kutinesa, bali ndanzi grani njo.
0: Ndizvona, karuda nga njine kwanisa kuzwana, tekanyi.
1: Ehe, mwana wa babangu, amusimira mukona mbidi.
2: Nyumbu.
1: Andidi.
2: Chuyu.
1: Andidi.
0: Mwana wa mangu anosimira mukore yakakura.
1: Ande.
2: Mlenje sapato.
1: Andidi.
2: Duli.
1: Andidi.
2: Lima.
1: Andaramba.
0: Maramba zvese izvo. Kana nazi. Maramba zvinazi zvakanaka. Tekanyi mweni.
1: Imweni ndai ndatiza banje ngohoma.
0: Ndatiza?
1: Banje ngohoma.
0: Ah, ndatiza banje ngohoma.
1: Ah.
2: Ingoma?
1: Ndaramba.
2: Kuhasaja.
1: Ndaramba.
2: Martero.
1: Ndaramba.
0: Ndwatwa. Ndawe.
1: Tukuri.
0: Ndati ndwatwa.
1: Ndaramba.
0: Shorokwe.
1: Ndidi. Ingaita magiafio.
0: Shorokwe ingaita ndipi mnoda.
2: Tibola.
1: Ndaramba.
2: Ibola, bola.
1: Bola?
2: Ah.
1: Tato, mandali.
0: Kana.
2: Duli.
1: Ndaramba.
0: Dangani, kupura mbeu hayiri yese.
1: Ah, ambizi, ndaramba.
0: Maramba, zakanaka. Takuza shumura, tekanyi mweni.
1: Ndati
0: Nyezvara nonyamwana varikuitirana ushanje mamuna ndimumwe.
1: Nawe zuva haro nomweti.
0: Ndaramba. Vananisa kutsvatsvana ngari chimweni vakaita hamuti mukazo kuna eclipse.
1: Si si si.
0: Vananisa kutsvatsvana.
1: Si.
2: I'm going to go to the house.
0: Zvakanaka. Garanyingeyo tinozomudurira. Saranyoshoni. Tadavijana nomumwe zvemupurukiri mukati mechino chirongwa chongano indo nombirikira. Warota kuti panguva ino tongwambe taviya nombirikira yeusiku wezuva renyamaserino. Ndakuti ndiverenge imwezve. Zvakaiswa kwaenga nomwanarume mumwe. wenga chishanda mu imweni komponi wakashanda mazu makore akawanda oshanda oshanda basa waibata ushoni asi yena waivona kuti mazuva angu kwenda ko zorojwa kuguma kuzoti patarao avalipi kundivonavo nokundi pekejavo hangu chirichese avalipi kunipekeja basa rake mwana Romeo renga rokuvaka nyumba zvino patarao vakarangarira kuti mubati wangu basa u wana makore akawanda ndikana kuti azorojwe vomudanicha vombunja iwewe nyamasi unodikana kuti uende koita nyumba yokugu

0: Adi.
1: Hei, bakoneo.
2: Zvakanaka, imwe zvengai, teka. Vana babangu, vanorovora vaviri.
1: Vana babana vanorovora vaviri.
2: Eya.
1: Angaita mandui.
2: Mandui ndaramba. Angaita ndopo noda.
1: Hei, akoneva.
2: Zvakanaka, yo gumisira.
0: Yo gumisira ngai vhuti yarida iri pagomo.
1: Angaiti mavi.
0: Mavi, vafanzira.
2: Zvakanaka baba zvavo. Tinobonga zvikwan maningi ngokutifonera komwaita. Saranyushone.
1: Taboga, tinodavi jana hechitatu chinoviya.
2: Zvakanaka. Waro, itisu ta kumbirika mari mushino chirongwa chongano inti nambirikira. Waro, takuti cheukijira jutateka, nukuduwa kwa jo, chigubara.
0: Hele, ndateka kuti mwana wa maina wakafukijwa nguma blangeti mavili. Imadisho, kana kuti disho. Iwadula shamwalidu alishandi. Ndiye ita ispidi kuti kuha kwedu ikutamba kwaya, ikuku. Wadula masora mnyeri. Ndeita yoshitatu yukuti wazukulu wangu gara naona hangu naona pano majani chavadi iba konjo. Pano wadula. Ndiyo ya deita yukuti mfuti ya lida ili pagomu. Wadula babaju wangu. Ndiyo ndateka.
2: Zakanaka. Jondateka nga iji yukutanga nyezwara no nyamwana varukitira na ushanji mamuna ndimumwe imeso no goji. Uzoti ndaturi huwa mtoro, ndakatuhara, mundu wakona kuda kumuona, andazi kumuona, imbanja ya duha. Zote vana vababangu, vanorovora vaviri, isapato. Shaka nakatina bonga shukuru shikawara, nkukuza kwa itamukati moshino, shirongo musiko huno.
0: Hele, zinangu ni yandu yuzwangi shikawara, tabonga mochi barakali ya pulu ya chinangu wa chongano, indu, mbirikira, shukara, zoka, toka jiso vana, vazikulu, wakulu, shizi wa chini ngano, sini mbirikira, chini, shukara, zoka, ito, nuna
2: Chakana kwenye pande kwa mazoezi ndi John Sacramento, mshirini John Pepe pojenga jina Manuel Chavez, trikuti Komori, sarangi chakanaka, mchino chirongwa.
3: Itisu na imimi, tinobunga ija, nombiri kira.
4: Chakata chakaitwa.
3: Indio.
5: Chikarahwa chapela bani, chuchikwa kwata.
4: Ndaramba.
5: Wapembera.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai. Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yangu.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviri ngekunaka.
2: Baka yau? Hino mafaraka echa ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Iri chabaka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabinimburi garega, uye raramano mfaru, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo.